lulakut tunga sutia kasmana kulang mud utang metin luta udlu mila kalla mi ulang metin lugu September 11, 2026 ngau kakti yung alis na bepik Jamie kayo tigi lugu ila tamane kalu na sa kalu sa kile sa kinat kulo ka mabitjo alatok kaya na lagat ano ka kangit yung tunitay tamane kanungay na ako nga tami niya makatay ko luni kadya na lang ang jawapi ano ka niya kalawak to ni wan nak timi tuan timi kaya timi unusak kasi ano kadya nak to kisamay na ila to nga sutiyas na latuit lako tiyak kasi tayo matusang na yan ang megataman na tiyak ikaw mayuhi na lo nang ito na misut September 11 ko tilo ko kanu ito kalawak sa maningan ni tamo ni kangata siya pagtuwa lo tiligilo alam mo tapo ni New York City me in the World Trade Center na kaktao yuk tabane kanayak tingit ikaw mayanginit unikaw na yung atimahan na tiyak ang mga piwalaya yung trasasang na yung lotit 7:30 pat kawisa lotu piwalaya yung lakitin logo

0: Tema 25 akkaa kun anikottuk ullaan kun jo ngillaa tänä. Tuisanna lausuma tillukit kanuin teikänä kanuin lausuma joilu tillukit New York City mi. Tänä kangatasi joka apaktua lau lausuma matasi illo alun monilla teikamakko takki joiluk taavani New York mingini lang. Kanulle keisima lausima visi teikäni tuissa atäättyisi upoleun niitä kunnäälläkäsi. Tänne lukangatasi apulotillugu, kingunneegu apottu kakkanuttu aluulamitillugu. Tääkko lukangatasi unamituin nääluiden, kajui North Africa, America miilaa, namutuin nääluk, mikä jakali lausimammata. Tamani lui kalunne kauja kata ulos me kata kauja sarainna si jungulenga tabani kanajakti lui takko Joana Ava Amma Salome Ava takko tuossa omatitti palli alos mamma titi inutti tuot kanui palli alon manga ta taina li tabani kunnanga Joana Ava godong godong
1: godong godong akau ngipa
0: ilak ambalu salome ava ukalau tikku rilloni taakko tabani ilossi mamma tiet kauma jengin nik unikka kenna niangatik sivullakpa makai godong Joana ambalu salome tunga suttiarissik Joana kai sivullakpa mik Joana alaku mangipa godong sivullakpa makai ibir kauma jengani teikani teken apoktu alulauti luke hangata siut. Ikkaamu janne unikkaa kaiken nakuvi.
1: Nuka sarumi ullakko pagi takungi suja rakki. Nuvak pisuri.
2: Ullakko nuvak tuaro mungasuri.
1: Aita. Teematu nuvak unnil neaputi maana kuru neaktu. Sillä tie varu tinti ullak. Sillä nga runni teeme kuroksima jok. Ikkaamu viukli sarumi sillä nga kanui lauksimang mga 25 akkaagui kaangiksima kuurang mata maana. Teeme kuktu vini sillä nga.
2: New York mili sillä tie varu lauksima jok. Tamani ikkaarungi kaavutiengi makittunga. Miglasa ko yung tukulok si makoktongan na ama. Ikaw New York mo dito ka na yung arutuin na rok si magata. Udangan
1: niya. Tema, producer rok si matlakabit ama. Uwag nga kinami kaya king uwag si makain nakso nga udak siyo. Kaya nakatalaw ka ma kinami kaya king uwag silo nga. Asuila naimo padlera tilugu enuk tituqatta eight tabunga naimo enuk tituqparaw semagatta tan puraqtiga yaga Harry Flaherty tan qawmadlugu puraqtiga yaga kinaudaw mangat qikittaru corporation kunu qana yaga mitasu munga mixanut apersoqtugu naimo dluara tilugu tan peqatiaruga ani for kururaw semajor tabunga studio mo isiqtu Paipa me kaitiluni. Tänä paipa takujaka. Kanutti teräksemät näitä mangaluni kaujen itlugu. Tänä apersok takalu kiinaka imedikalla kaujiluni. Uvannu takun näkyin nakto. Tuossa teäkunne kauja vasak takalu ne kanu kanuilog mangat. Asuilla näemme luot teäkman teeman isurilaksunilu. Tänä pijakirma näemme on pivadleaju tuossa saurammat Tänä Harry kanukia Harry tusagovit ikkauma juksaavuti nilligvigit nirmangak pigiluni kanukia nilligvigit koklu anikautigitungu tauvunga suurlu ikkanaajak vittinnu tauvunga klunga angi jokkaavu teikani ilirirtu TV ikkuma jokteinne kia newsreader pivadeyuni ukarimaak paktu kallunaassu inuktitullut ikkauma teangimmi jaka uimmaktuadurokta sarumi uimmaktuadurokta kangatiki isilauksima vin
2: naim uktillugu kai uimma jaku juktuadurutillu si tammakki parui tarvisakkaukatta siibisikku misu kai masakkajaktin takattakatta Terveisikko ikäräkko ikkanaajak vittinni. Tauvani katima viike kattahtattinni nirib vissinnaan. Teikäni terveisä kakmiljatta takunnaktua ruurattuvun. Kappia sitte eri lauksima juma ila sibulle paganne tan apoktoyo pia kotaro koi dia ro simangimalle accident iman na pia kotaro koi dia ro simangimana ro makaso kay makanuile karo ang mga pia research activity ay paro atako sa kauti ya ro kromi CNN kod kautuktuari wa apoktuaro ming manaming na gala naming na gala ro chindigo Kabar inaru nak menyertai buku apa yang America New Sydney yari, Sumu yari, Ayunit yari, tak kau buku apa yang tahu yang menyertai kita kau mikai kanuar kanuaru yari, semua kau yang nak sila mengmat ilu aku menyertai dengan anu kau yang marah dengan kapias ilu amun. Unata bichua ne actuar tliko kai American kusani leria tigo pia un actuar pakata un actuar yugo kai hanogolo ya isemanna sidila man pivan ne yut tekuksa ko tigi yutarwi sekusi eran kudit te man ne pero matete isemani tekuksa ko tigi naruk lutik kailangan katay o simang matay man na ito tiglo. At sa kapiyan na o simayo, kanuli tayo man, narunik siya o sa maukwa, kinakun niya o pilirariya o iyo. Kanin man ko, tayo man na ito sa kalwapa, American Quarumi, tanay lahat, tarawi sa mitaw, tutuin na siya o simayo nga, kanay akasong na minun ni isa maya akong nito nga asya anak kay pigil ka ng mga aktuaro isa marakad lo nga namo tayo matay man na ilo ang mga aktuaro pa kano koro yaro isa man na ilo ako si mayo kapi anak to koro ako si mayo
1: kapi anak to koro ako si mayo kapi anak lagtar ako ni namili matiyan nun ako ang may inuit kikuli matiyan tasuming at tainak tautudagatta tasuming at tainak isumadagatta taman na unatavig juang nektuaru nek sivudak pamika atangit sutay tasuming at ikkidak isumadkauti gilaw sumayu kapya surak suta kapya sulat tarak suta imana kapya sulat tarak suta sayug nakpasak tuklunin ila tayo may tuin na kuktubini uyugo pivadaya yudrayi uyutigo takutungi suta ang ayok kanget kaya tapo ni tayo na paro kuto tako inuin ikagati ilang kanukto ka sa kore gata na la uwi magalwaklo ta ang ayok kabo o kakomanin na naraw tiko nilira kako gata tayo may lo kore mat kanuil saro may lo kanuil kanukli unikang narapita kanuil narapita tayo na TV ko takok sa uyok kadlo na tito tuin naman kadlo na yaku na kawin tuksiya tayo tayo ko kadek to kano ilang mga tayo kasi ani tayo ko kaya ilangin ikaw mayuksaubon tayo ko kadlo na yaku na to kanya pa tuksiya yaku kanya pa unika pa dler to bini kaya kano kaya kasi ani kawim taman na iping na kan kauti gilalok si mayong kano ni aktuar urak pita nun aktuar may urat abig juang ni aktuar urak pan takwaro taw tuin na ida taw tu gumain nak nak tuaro relax sa mga man kapya na datar relax sa mayong ida
0: dahil na may tuin na kiko tuin na kanayak tuin tay may palay relax sa mga mata ala tapan ni mo tawong ikalo ato ni ta TV ko ta kun na tuin nak tuin na kwasa nak tuaro relax sa mga pilig ay kisulima sa kuto tigo TV asa ka kun niya tay may relax sa mga kung le ilasalam yung kaibig Apirikain na rukin eh, kanok, tabaw na pibaliya yung kutusasaw titigay akalaga sa kanoy paliyo yung may taman na li, kano akis so kasulila ako sa mabisiyo.
2: Tarawin sakot nangin na paruklo nga kisya nito CBC kone ikanaya ila pidiri yar na sumong matatama kitya sa tipi wala yuri liman that go CBC connect kan ayagatta ke ko Toronto me people there you re in marine titira padde yengin ne people there lo shimayu vote inu titu padde lo ke go tak konang inu titu ila journal inu titu padde lo lo no Nau nafiti akatera uma ukua chairs kanu arote ni algaro akabo kinakoa inukoa kaluni usuga inukoa tusagio ilan kau imaparo yagaro akugi al Qaeda tako kau imaparo yagaro akugi akugusa nakasiam inukoa tawani una dakatakse ng mata Pakistan ko. Tak kau ni lah terima ni si mal aku ni alun tak kata semua mata kau ini apa kerak juga. Kita ni kau ini makata kau tinggi langin nanti. Kau ini makata kau tinggi langin nanti kita kene kawan nanti ya. Pada orang munga tu sah pelajar tu nak suka tu sah mat you tu nak tadi ni hangat asyik makau kata tu kau bunga. New York, Nunakutian, Mako, Kutitum, Magalu, Twin Towers, Munarakau, you, Idokutin, Surakau, Yimangichi, Kinakuni, Takwa, Shimupichu, the Kamanga, the Eman Nelu, Queen Nara of Shimayagut, Tusa Naru Nara of Shimang, Masivu Niani, Tusa Pandera, Kuta, Otia, Kukan, Mapasagia, Yokai, Akaida. Iman nai leo regalote iman nai lau sebang man kisiani unu tu karo kena Amerika ko anga yokanga George Bush ni diare tena lau sebang matamani eiter ko yung nakai suri kanai lau sebang unu tu karo so kai maika kataman ino titu tu kisi ma titi na suri lau sebang ano Joanna ro Nikita fono takona ni titik kani ino titu raksima yatini tuki siwale yatini takwa George W. Bush ukao sige yangi ano nga titik rapale raksima yabo takwa ilay kamaro nga tagari sare giyaw changi tigot piyaw changi tigot Kau ini aku bukan nak kumitak ku apa sekarang nak mengata iman ni waktu tabai kau melayan tu agak lama mereka kisah ini nalu nak ku yak tu aru tinju bukan nak kute iman ni lama nak mengata kanu tiga aru buta mana atuk tau ni agak mengata okal kisah ini takku nak tahu takku berdaya bu okal sekarang nak perlu rasa maya bu taisi mana jauh nara kanu kau mabit
1: taineru George W. Bush, American kuno ang yung kangurok si mayok udlangan ni Sunova, mikila kurung ni ilinyak ving mito kurung ni okaramara aktok si maduni unikan ila okaramara aktok si maduni tayo may katang mata ilan ni ko ang yung kat okaramara ilinyak ving napura katang mata tayo muna iksibak suni tak so kay maajilok tau kami tayo kukisaw tiyak suni ukaw jaw yok isijubiw yok siyo tingatiw kina nga tabang at tayo na asidjaktok. Na kasi ane kanwingin wak kasuktok. So kay masukusikurong matakapeso ko yung inami. Iminig tayo na rin ako na ako si mga ito kina nga kano makuha inuk titu tayo kasuklo kakunay ligat ko kina nga na rin ang itiari lang ako si mayo kapesok tayo yung kapesok tayo marukaro ako na kapesok tayo na rin ako nila ako si mga mingman kapesok tayo na rin luta ikaw magilunga do ukadla kasuk tiluta na rin tikut kapesok ko yung ikarwak luta kuaksa ko yung ikarwak luta kasi ano na rin luta kano sunay piwadlian na ang mga ata kana taro so kay makanigay takwa ulo mayo dito ajingin gitaro kilang mago American mayo tayo iba na so lupi kan na kada taro sa mga lawa katigo kano to inaro pila katigo magtutigo ulo mayo tayo may lawa ko na mga kasi ane uwago kana tayo mayo tao kata takwa tao ba ng mayo tayo American snake American lo gabo mangin ni kaya mayo si tiyal taro sa mga mata tayo na pidyo tigil lo kaya mayo sung ningin tayo man na pigyan ko tigil ninga naruna We may be married or without some of you going along, then come over. In the Piviki to Guru,
0: the Piviki to Lagatela, Macau to the people, yes, a lot to do it with the canon on there of the circle of Gotting is a must is a million there because any king will look by Macai good down. Tamanili, Tamako people, you'll read a twin nung and Matino to do on Natilutava and the people there to so much. Gear to get inutitu tamana kanwe tu lok piyar ni lok tu saong itu ilang ago
1: saru mekai ikaksakas ila kanok tay niang mga tigo na tay go siksame ikaksarok sa magandungay kapya sarji ta suminga tuwaver nakto ni nga nun akakurok si mayabu he
2: akilok si mayabu kapya sarji Curious, Capia Sari Larrier, which is the official room, but Kisiani, Imana threat. Damon Nadu Gayum Mata, Damon Nail of Kosara Mata, Damon Natali Larsima Yabo, Naru Lutasio, and Makano Kanitani Amatio, Curious Nikali Madarrier of the Mangin Migama, Al Qaeda Tamako to sell Maparo Yagar of the week.
3: Ulla kut sili siko tatami pebeli. Dah awang aku sana tu. Kubek miunu nabi miulu amalu asingit nerwan lak tu. Kubek minerwan lepata kesiane. Ui binti tu tu nak tu nerwan. Roti tu sakat sakat jangan takon nerwan tu lagi. Kubek mitai mana. Sakila tu lagi nama gejau beli aku ni tu nak tu. Tapi malu tak ko ubi ngajar undang itu ikat tu beli aku jelek tu ting. Tapi malu tak ko ngelak mana ujung pipi kila gelak tu tak kau guni tunglu ni nego alak tu lugu. Malah gelak gejau dag macam tapi makik gak tu ujung tak ko nengah ubi ngajar undang itu ni. Tapi malu tak nak ikat tu ubi ni tu ni. Ukhalau tu ko tak ko ukhalau nanti tu. Halu nanti tutu nak kalau makan nak tu, tu nak lutau tu nak kali Allah pijun nak tingin. Tapi malu tanah ni waktu lagi mari Jean François Blanchet. Kalau tu kau isi malu tu kami jutau ko Quebec me ubi ko kau si lagi nama minister lau si malu ni. Tapi malu tak ko pih mari ujuru tak ko kau si satau cerai hamingin. Kasi ni kaba makunuma legala kasi Eric Chatin ang ehatihang ito. Dahil malo ata ko ako isumalo nang ito tako halo na ati tuto sa katsaw duit. Dahil manalo na si Matsya Matanak ipisaw ko ng mga tala ako alabit sa kato niyo. Tako pisa kito lugi maligala kasi kikakto ito. Aneh waktu lagi di kolam bingan itu back me, kalau tu kemana gua kengu balu waktu halu nanti tu waktu ni sakit kecam, kesian itu tak ku halu nanti tu tilugit nalu naik kutei, kau jekai gak kene kutei September 16 sakit kau nama jun, kat tu je, tapi makang ada macam mana nalu naik selama ukhalaung tukisani to avernak tuugeanga ange hata khalautum natibuk network ta ko sunata hamanga khaloi mangane khauri gumajun taimalu ta ko asibakti ni keinauri ni tuni sigunnak tun khauri sakti uduit inunnut aula taudum ta ko khalunni asibakti uduni ka tuni jau hatta gumajun natiminernik amalu asinginnik ta ko lu $150 ni tuni jau ko jaktun ino jak sallu bin khauri sakti ulu imam me talag de kuno khalautu tai ma go asingang ni natsi ai pa khasung manga ta tukusi go mamimata
4: imanga ni natti amma khairli khauri ga sektu go khani manga ta tamakko khani massi amma sohosi naktui ta ko imani khauri sa ga sektu
3: sallu bin khalautu tai ma ta ko natsi Hanui manga te tuku si ka soak te lugit te mātau haka guno tali manu huli no te kitu go to kau te mini nalunek si khasi uti gunnaktu sa luvine ko haka kanila umidu atana I haluit aki ngangani ni atu ulaak tajamukpat amadu tako asivak ti ujui natse minang ni khauri sa katsani tunisi gumapata tunisi gunnaktu I patsaktao ni kami sa kailaw tugot ilo limita ko nun alidok so alo to'y nairo tigto'y nareahang ningining kisa ni si tamay ulat ilugon no sa kut nun abog ka makuninga to okso alo lakasimig ko ilo limo to tiniya to tako pingasulok to nito okso ka uti alo ni nun alini ataw sa mokaktao luting tamani siya magigayit 150,000 liters ngutoy na kaya hangning inyo. Noon na bukaba magkuta tayo mga isa magigayahan medyo itako naman niya kaya nga umiyak yung mga tikitaw lang inyo ni September 17 mi. Tanatawa no kay muuto tikitaw niya to hope bay kitang miyo ni ikumakotile ko taulo ni atako $20 million ni atok-tok titaw yung government to kakunin. Tako inunut namin na kutigi jau do kitang mayoni Tuglik Limited Partnership atay ma atako hani kijani ikumakuti ka na mo ikajok tuit ani ko I gugulo chiyo bingani 125 kilometers nigginga ngani kalutu chiyo Christine Shao ta na ilinia titijiyo jo ikajok tigi janga malo aulaw si kajiyo jo Carlton ilinia bidyo ngani tay mago tako hano ilin niya ko tao si na niya to kanok lo aki kaya hatta kaya hamangata
5: they're definitely gonna be a little bit of a
3: ilin niya ko ti gasi na niya to itay ma ilangin itay ma aki tsoka so alugi okso tulugi lo kaw di sakta o hatta niya to ikin at tumi at uto hatsi ako nakalo hamangata manasa na siya wala alatok okso alutoy na ni atungin na siya wala kikatak to igo 3 million liters Shell kaya kanila ito kasi nga ang gawin sa kanilang bin at ay makatak ko ito kakata kung naksila kikadak doon. Ulakot, here's the CBC Regional News. Quebecers in Nunavik and beyond are set to vote in the coming provincial election. But French-only voter information from Election Quebec has become an issue. Anglophone rights advocates have launched a legal challenge. Melissa Francois has more from the Montreal courthouse.
6: It is a race against the clock with voting day in less than a month. Lawyer Doug Mitchell is representing plaintiffs who are challenging French-only voter information. Today in court, he argued that not providing voting information in English could hurt voters' ability to exercise a fundamental right. He added that even the province's chief electoral officer, Jean-François Blanchet, had expressed concerns to Quebec's French language minister before the election.
7: The DGE felt that it was important enough to signal to the minister that there was this very important risk to the challenge of the integrity of the election. And they were doing that to try and convince the minister to do the right thing.
6: But government lawyer Eric Cantin disagreed. He argued there has been a by-election in the province without any concerns and that English information is available to voters through a QR code and a telephone hotline. At the end of the hearing, the lawyer representing Elections Quebec said it's too late to produce English versions of the registration card and election guide, but that they could print an English version of the reminder card if a decision is rendered before September 16th. The judge didn't say when he will render his decision, but recognized the urgency of the matter. Mélissa François, CBC News, Montreal.
3: Nativut Network is studying what lies beneath Frobisher Bay, and hunters who help them can make some cash. Nativut is an Inuit-led research project, and they are offering Iqaluit hunters who give samples of ringed and harp seals an honorarium of $150. Inuzak Salubinik is a research scientist at Fisheries and Oceans. She says they want to know whether the seals interact with each other or not.
8: So we have a lot of questions about seal health. So we're trying to answer some of those questions, including are ringed and harp seals eating the same things in the fall? How old are they? How old are the seals? And are the seals exposed to any contaminants or disease?
3: Salubinik says they are monitoring ringed and harp seals' health to get baseline information, which they can compare to samples taken in 5 or 10 years. Salubinik says they will be at the Iqaluit Causeway this morning until 10 a.m. for hunters with seals to be sampled. Yesterday we brought you a story out of Iqaluit that the community is dangerously close to running out of diesel. But on Thursday afternoon, the Nunavut government said a technician will travel to Iqaluit to transfer diesel between the 6 tanks in the community. That will make about 150,000 liters of fuel available. The GNC says it expects that will be enough to power the hamlet until the resupply ship comes on September 17th. And a wind project in Hope Bay in the Chitikmeot region has secured a $20 million loan from the federal government. The project is led by Inuit-owned Chitikmeot Tugluk Limited Partnership. It will help power the nearby Aniko-Iko gold mine about 125 kilometers southwest of Cambridge Bay. Christine Shell is an associate professor of mechanical engineering at the Carleton University. She says the success of the project depends on proper year-round maintenance.
5: There's definitely going to be a little bit of a learning curve in getting all of the materials correct for that specific location and lubrication materials that meet those temperature standards. That it's a first-of-a-kind project.
3: The project, which is currently under construction, will cut yearly diesel use by $3 million. Shell says it could serve as a template for other mines in the region looking to go green. And that's the CBC Regional News. I'm Howard Charlotte.
0: Silau kanui nak niak tengit kau jadi kalau tiut tawan ya kita mew ni. Kang nongai kang yak senang me nubu jani yak tuk mina kata nak suku jauh yuk. Anu kini yak tu ni otia kau kanui lelak tu nak kau kanan nampi kanu kini yak tuk 30 to 50 meja jaloni aku dengan 7. Amatau tiket atau mik nubu jaloni mina kata nak tuk kanan nampi tau 30 to 50 mohon keloni aku dengan 7. Amalak biani sila lokat tenyak tuk. Anu keloni kanan nampi 50 to 70 mo kaya keloni aku dengan 8. Amalo iluligar cumi nubu jaloni kanan nampi 30 to 50 mian aku nak tenyak tuk aku nak keloni 8. Amalak kemana tuak kanan nampi anu keloni 20 mik unusak anu keloni pelayan tenyak tuk aku nak tenyak tuk 7 salik. Ulah sila kelak pelajaran itu, anu kena kena itu nikah tu mik 20 mik jalan ni aku dengan 7, ambalu nau yani, nubu jalan ni, kesian sekarang nak telung ni itu, ulah ngujuk, aku nak kena itu ni 5, kalau tu dia, tema tu mina kat ni nak tahu yuk unu sah yuk aku nak kalau ni 2, kurang yuk. Nubu jalan ini mina katanya anak katanya semua mejok anak jalan ini kita mik 30 meja ni aku kuning a 8 amalu taruh cuan ini mini lauk pelun ini ila mini cuy nak pelau kalau ni sila lalu ni anak katanya semua mejok thamani orang nama kita 20 meja tu biar anak ini kamera tu nik kuning a 3 amalu Joe Haven. Sila lokat telah luni kisahnya kan nanti mikir lau pelik aja mungkinlah kan ni kat telah ngajuk tasil tasak teluni lo anu kening a nigit mik 20 mik aja nanti 20 mik 40 mik aja pelau luni ila 40 mik aja kat telah nanti kisahnya unu satu mani uan nami 20 mik 40 mik aja lama anu kat telah semakin luni tamani ukau nak ngajak luni 3. Tapi sila kanuin dengan niak tengit nalau tak tahu si majuit sila ni sila lagi dikunun. Tema misuit miti matalim itu jenila di semua lo kain nalau tu sah mati semua lo lau tu nalo nang itu tayo pani sila lo lau tidlogo sila lo tu akat kain nalau tidlogo ilak. Kanong ay tamako ako tingit ko tuwalo lilaong mata tingwan ito tako kataw katalong may gama ko tumikun latak tuminialo latok tana to Catherine Kublok tawan ni miyoto yok tawan ni unika akong nalong mat ikumalaw tidlo kasi watak biolog si mayumilak tamas mga nireolog sa mga ikalong matema takunay akasugina ni tas mga debi uyo kulupa pasokon nalong agot mahanat sa akin nalong milabon.
9: Kadang-kadang lu sepat lu unik di matering ni unika sekolah yang nak mak makurau kurau keluar kata unuangan ni nak seni makuk juara kita bu ekomara kamu udah aku jodoh kan ini aku ini kuku tak kamu seminggah tu ku imat jawa kisah kisah bu tuat seni. Tetikatnya kurang masih letikat tu. Ani luma tak kuyak tu sakau. Tetuk jua kerak tu binyu yang hari takkan. Kujua tuaru bilang. Unarun ni aku di hamil kusat yang ani itu. Sana jauh jauh kemak bilang mak. Suka kujuan dengan. Pilih tuaru bilang mata. Miti matering niu. Pijak semini pilih tuaru bilang mata. Ku jual letak baru bilang. Tahu mana lo kejar aku ngata ku yak tom negatif. Ika berkasih, ika berkam mama kau ni. Sejak mendukan itu ama aku area kaya tapang, tapan itu. Ika ingin teman mesuk aksi mati maksud. Ku jual letak baru bilang. Imak surat tujuh nalar negatif dan. Tahu mana kejaruka kejaru. Ia kerja begitu orang itu upeng aku, ia kerja itu siapa angkat. ಮೂಟಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ಸಿಗ್ಜಮ್ಮಾಗತ್ತ ಮಾವನ ಅಷ್ಟು ಮೆಚ್ಚಿ ಮಟ್ಟಿ ನುಂಡಂಗಿ ತವನುಂಗ ಶಿವಮೊಗತ್ತ ಇಲ್ಲ ಈಗ ತವನುಂಗ ಕಡಲಿ ಅಷ್ಟು ತವನುಂಗ ಈಗ ಸಿಗ್ಜಮ್ಮ ಈಗ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಶಿವ ಈಗ ತವನುಂಗ ಅಣ್ಣಂಗಿಚ್ಚಿಯಾರಲ್ಲ ಸುಗಾರ ನಿಕ್ಕ ತವನುಂಗ ಅಕೋನು ಅಣ್ಣಂಗಿಚ್ಚಿಯಾರ ಅಕೋಗಿ ಗಟ್ಟಿ ತವಣ್ಣ ತವಣಿ ಕೂಗಾರ ತಪ್ಪಾಂಗಿಂಗಾಕ್ತಕ್ಕ ತವಂಗಿತ್ತು ತವಣಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಸಿಗನೆ ತುಪಿಗನೆ ತವಣಿ ಉಮೇ ಕುಪ್ಪಿಸಿ ಉಪಕೊಂಡು ಲುವಾಂಗಿಕ್ಕು ಮಾನ ಪಡಕ್ಸಿ ತಪ್ಪಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಕೂಕು ಉಣಿಕ್ಕಿಟ್ಟು ತಪ್ಪ ಸರು ಮಜ್ಜು ಇಮತ್ತ ಕೌಯಿಮ ಕೌಯಿಮ ಕಟ್ಟಿ ಸುಮಿಮಿಂಗಾಮ ಇಮತ್ತೇವ ಒಟ್ಟಿಯ ತಪ್ಪಟ್ಟು ಕೌರಾಗಮ ಸುರಿ ಇಸುಕ್ವಾರು ಇಮತ್ತಿ ಸುತ್ತು ಸುರಿ ಮಾನ
10: ಅಸುರಿ ಇಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಇಸುಕ್ತುಗಳಪ್ಪ
9: ಇಮತ್ತೇವಿ ಶಿವು ಇಮತ್ತೇವಿ ಶಿವು ಮಾನ ಇಸುಕ್ವಾರು ಕರೋಕ್ಸಿಮಯು
10: ಇಮನ್ನೈತು ಕತ್ತಿಯಾಗಲು ಇಮತ್ತೇವಂಗೋಣಕ್ಕೋಟುಗಳು ತಮನ್ನ ಶಿವಗಳು ಯಾರುವ ಕಿಯುಸಿವಾಲ್ದಗುಣಕ್ಕೋಕ್ಸೆವು ಶಿವಗಳು ಯಾರುವ ತಮನ್ನ ಕಿಯಾಗೋಣ ಅಕ್ಷೋನೆಲ್ಲ ತೈಕನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಕನೆ ತುನು ನಂಗೆ ಖಾನು ಇಲಿಂಗಾರೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪ ಒಕ್ಕಾವಸೆಗೋ ಯುರೋಪ್ಪ ಸೊ ಕೈಮಸಿವುಲ್ಲಪ್ಪ
9: ismalok tunga ulutin ng matawong ngamulso. Upangin sa tuwala ako ayok siyok kakadara po tamo miti malang maayarong kisene umeko. Tawa na ito karaw ng sulitema. Umeko ayaw ya kaya karoto. Tay na tawa nila.
10: Ay. So kay matakayo.
9: Tawa nga ya kaya.
10: Sakit ito pila rong manin na tay na kaya na ayok si tuwin ayaw na po nga kinaktik ko
9: na. Ayaw rok. Ayaw rok.
10: Ay. Kanong ito ay nagawa?
9: Iba. Kanong ito.
10: Asay na. Kausik sa apikutik sa ko iso rin bata. Kano ka ni oka ko mag-uwi, tabawo ti ako mag-uwi lune, ato yung na-uwi lune.
9: I-aksyon. Kaya sa nung niyo, ang makatik ka. Kaya sa ko yung ite ko, katang ngutigin, ang maro ang nakating ilok ka rin tao ba nito. Ang matikikak sa amin, maro yung ukarik ko, god mo ko. Hepasi, ukurat. Ukasik sa karwa kong nagsunga. Ilak karong mit, ikarong ni mitikuri, ikuring mitikuri. Ukwa karo ang takatik karo, kaya matapaw si Artig Bendo. Ilata ka, ilukuro si Pura, uyuk. E at siyon, ukasik sa karong nagsunga.
10: Ay, kaya na may atuin na yun nakta yung kagabi.

0: Kelly Fraser Locke, docking your tilugug, fight for the rights. That was the late Kelly Fraser singing Fight for the Rights. Dan at isang naktavo pigerong itilugo suri inoyak sa lubin at ikarong miutak na rasak tavo ipagsak o kakatigay yun nak sila oktaka. Dan at isang nasak tavo Fight for the Rights, Sarah ang natiang roktong mun dan na Benjamin kunung muniglia titawok dan kunung mingakluni. Tema o kara ko isungo gata tusak tasini tusagak sa nilukyak na liyo tivotiro man ng mulukyak Sunday request was request show mulukyak ni pili ko isungo gata kang atuin na tiya at atuin na o kataklo ni ni pili ko 1-888-896-3135 dan na ungasik tumi aki kangilu ni tamanga ikarung ni 9796101 tema o kara yukak si mang mingmat nararaw may lavo
1: dan kulo kong lumay ikarung ni o kara yung rose is pa nung pabe pictures ni takin church si daw may sigalat ko rose is Facebook mitunga okay saka ko ba 202 2416 amalo kaya ko ano to kay amalo ano ba kami tuwing ikayakto siyong umata kaya ko ano ba kasi ikayakto lo hantong umata ikayakto hantong kaya ano ba kasi amalo like you graduate Jordan 22 for Recreation Hall of Fame. Thank you very much. Bye.
0: Koyan na may okara si Magavin. Kangatwin na tiya okara katakon naktusin ni Pilok Paglusi. Ungasik tumi aki kangilu ni 1-888-896-3135. Tamanga ikarang ni 979-6101. Tema ipaksak isaksimagit inusang mitakot. Pinaswa ko si Dima ko vesu te kaktiluti ipaksak sa nangwa katakuruya katakun na raw kasi tamane ikarung niteka ni inusok bik. Iglukadaro luni koksok to luni 3:30 may pigyaroktok. Tanapiyakik si marangmat. Tema si tipiri 13

rất bền. Nā te nguia mit, tā kua isak se magit inu sing mit, tā reak te tiligang ma tā aki kangit tu mit, tā na tā reak tau neak tok Toy Story 5. Te kani tā reak ving mit, tā reak tau yun na rak tok Nā te nguia o rakpat si te pili 13 mit, tu mi unuk sakut for a mua rasung ningani. Takwa popcorn kuruglu imigaksaidlu atrinau nagidlu titao akikangit tumin. Tekani tagriak bing mit unuk sakut akikangit tumin. Kikutrin na teang ni tagriak aru mayong mit tagriak aru naktu Toy Story 5 mit. Tana arene tumin naktu kurutan na kayo sisimasu yang ma Toy Story. Arene tumin nakparati yukurung. Te manau si manik pata kua inusung mi isak si magit kut Embrace Life Council. Asingin nitao kuvia su te kaktititid lugit at rinaw yu kang nang ming mat. Te kani kisu inutokay kang manganta sidatani ikaluit square. Tawakani ay pangurakpat unuk sakut. Itapu ikok po nga unuk sakut la 1:30 mi ukok to pigi aligayon. Titok titilutik lo barawak tok titikatag lo te kubiasu te kaklo te inusong mi tunga suk titikatang naktut. De mannaw si mavong. Koyan nan mi ni pivu minaragun na saga si o kaktiyo sakto nga tobi utak tana ro aura te yu jimi iturcha kanuing ito ina gutaka utilare vugu kakugutaw.

0: Utsak sa go to gidlu te karungne, o vanga Karen Pickwick. Tavane katigiluguru isabel katokak, kiu yiginir tavo tame kakak. Ulumi ulu doin nak, amirayout 11, 2026. Ukara katak titi jutiginir tavo akago 25, anigal se madam matadako amako. Iglok joat kangata sumut duruk tauruk sematil lugit dekani New York mit de yo yok World Trade Center hilangin nulu Twin Towers ngun eraktor lujitako ajigi mako iglok joat New York mit kangata sukut duruk tauruk semang mata nami lor semavili tamanna teman nautil lugu kano ikpigu suruk semavit kano ikaw mavit, kano lutut sa rog si mavit, akago 25 anig og si marugtid lugit, to sa kumayugot iliksin ni. Akago 25 ngukot tuktua rog mata, kangatiyang ako ilaw si maluni. Ukara yun nak to si 1-888-896-4135 amaro 979-6151. Ikaw mayasin ni kano ikbigusuro si mang mga si. Amaro takwa kangatasuri ma nukaktitaw ro si mang mata. Kangata yun ne liyo kaktuaro ro si malutik. Kangata yun nila katawro si mavit namhilaw si mavit tamakuning ako royak taman na atok tilugo. Diyos ako mayugod. Ikaw mayakak pe.
1: Ikaw marangi karok yung asuka ma 25 akago anigok si marikik tuvinyarit. Kisani kapena ako royarok si mavut akiyaw tikut. Takayay naraklutik angayok kavut. News me tau tuin naraklutik. I ati te kung auta karluta 25 akago anigok si maraktut. Kanogle ikbigo su rog si mavite ko ating misut. Ting misut turok tilugit. Iklokoti joan nun te kani amma kalunani karakluti te kani New York City makarong me te me to karok si matilugo. Naruganak na rakluti ko kalunat te ko nagling na koroya rilaw si mang mata ikping na koroya klune kanukli kaya nga itaman na ikpig ilaw si maviyog to sa rakluti takaya law si maluti lunit tunga subtitibugot one minga rakluti 3 mga kasung ningani uvaninak bugot ukaraw ti 1-888-896-4135 Amaro 9796151. Dunga su telo se okara katakite.
0: Ikaw mayakari. Unwak si utiuro se magama se okama. Ilnika mikituro se mangmat. Unnuk sakko. Unnurak tilugo ikumaro se magama. Five minga rak tilugo kaine. Tako aru news mi takayak tuit. Pivalia yun ni takayak tuit. Sunaw vaturok daw yung kang nagtilugo kang atasug. Ugpag natyarok sa mga itokli, kumasang ni kumo, kisa ni kapyan ako ilaw sa mga mingman. Ukaw siya ng inarorok ludiglo. Ugpag narote ako ilaw ng itokli, uwanu, kisa ni li. Akago 25 ngukotok tuwarong mata. Ukara yun natyak to si. Ukaraw ti vut atu ino yutamang mi. Tami kiyo katang nerlo ni. Utakite akatakite. Ataw sikurung mi kiyo yakakata. Mitya matarang mit. Mitya matarang mi ukaraw yukaktok. Upa atagutak. Tungasugi.
2: Ugrenye.
0: Oh, look.
2: Oh, yeah, kangatis

0: Sore okara yokara ngiluni dunga sutertu se sure pivakartu se okara kartititiluta tavona tausunu inigi baktangagut ullutu innenung mingmanase okara kakotigi yavutana tusare sangna kuvilluni takwa tingmisut tururoksi maninginni New York City min akago 25 ngurakto anigoksi mayut kanok ikpigusuroma simang mangakpit takaya rok si mayang nit demito aro tilugit unika akong natak putit kano ikaw mavit namilok si mang mga pilunit noon na rin sinilunit kang ataso kang isuya rok si manik pa demito kak tilugo kano ako ni utigiyok dema okak to kakaw tilugo para uga ang ako to si mayo arigo dema na kuroya kano kuroya okaw siksak ako tigigatigot ako Deme to aro tilugit, ikping na kuroya raok si mang mat. Kikutuin na aktok tao si marok si mayuk sa uyut, kapya suk tulu. Takayay na raklo tiglu, ilaminig lubing igusuk tukaktuk sa urok si manik po. Aulak si mayakak tuvinit, teko ah. Unikagag sa kauktuk sa uyut si takak ko ah. Sorry, baby, kakpo si 3 mga kasungningan ni Uvanitugut. 1-888-896-4135 Amaro 979-6151 Naging nga karagovit o karayun nakpo ti ake kangitug ko uvaronin. Ako aro ti karagun. Isumaksutek po si Tunga sutek iti. Kami kakakikiw yigiluti ko. Kinaong mga akpit, naging nga ang mga akpit. Lokatak paglusi ay naroon nakatadyangin ma. O takay ko roya rekatang mata. Uno kadlag tuino ka. O takay yun natak to. Si banak sa man nga nga si. Tusaksaw yung marusi. Tusaksaw yung kang nagpa. O takitak pagmilusi. Taitusi ang nakang miti mataring min tunga sugin.
1: Yep, ni ang nakadlang. Taisi wana karamang migama okso aro gay kuno petroleum products kuno kanaya raw sa magama ang ayok kakaya karo tana kang suwapi mungo lunog taunong amikarasu ta okajar duta Ijun itu turut tukar taman. Taman itu niti sudah satu kapian nama. Karena itu outlaksan itu tahu. Udu ilang ini. Kau jauh juga. Karena itu lima tahun. Taman Amerika ni. Karena dami ama Amerika ini dengan ni nukat itu juga. Kau suito. Tapin na to ama to yung alas yung North America si mami. Yung maka nga yun, kano unatariga yung araw ko ila ako sa mga mata. Teso mo ni, ura sa rumo to yung yuto ila ako sa mga koto mi binga unataw ti taong nga yung kakadlik ko ting. Tay man na ura ako sa mga yung, ukama yung kanyang siwaping mas, pero ukajaw at kanyang kakakunat yun. Taman na rok sa mga piko na rok sa mga kausito toa mibinga matuwi ngayo North America si mami taman na toa
0: kuyan nami glutay to si o nataw po si Uto bang miti mataring min
2: hello
0: hi to saksa rok to
2: hello
0: to saksa rok to ti
2: Puasa itu banyak mesti macam ni ukara juga. Telefon kalau aku kau kan kecilah kerja nak punggal ke nalar juga. Tapi mana tahu tu sih mesti juga. Jadi tak kena mewah semua macam kau buat antario. Tapi aku sudah kalau semua kritik mula keluar. Anak-anak, siapa yang makul yang lulus mayo? Tapi aku tak tahu. Tukunia tu nyerasani, nyanya suka go. Tukunia tu nyerasani, kalau udara yang orang itu Nah, kaya orang semua mana ni? Kalau yang ni nak tunjuk siapa ni? Ukara semua ilmu aku mago tahu rutin milik taro, teman Rusia nak kuih ni. Time nak tahu orang semua terlebih, ama nak kaya di video ni asras, tapi tukun nak tuli. Cuma nak jadi orang ni teman kena. Dia orang ni masih di zaman tuh jodoh terlalu semal ribuk buk semut buk tau aku pernah sedih di belakang kau terus semal. Emak, adik kami di belakang kau lagi dengan kawan yang semal jual ribuk. Angin kasun asyik dah ni dia keluar tahun ni ada susu tuh kumat angin kau dia semal ni. Tahun ni tim nak ada susu angin kasaran ni dia kena tahu sih buku. Atau yang nak dengan angin katun yang lepas makan tu, asalnya angin kan ilu kacau ambil kan tu, jupir waktu mari kerja waktu dia waktu kita ilu kutaan angin kacau lepas makan tu, asalnya ukir sangat kiliu kay tu tau si orang ukur kiliu, timah cinta macam orang orang yang ada tu ngah. Tak usah punya ini nak sini tujuh tahun. Testimoni orang semua yang testimoni orang semua. Kena kena kita orang semua yang ni aku baru. Ami ada kita orang tu. Ia mak itu kau dengan ni. Ami kasih malam dia. Saya nak demikian. Nara untuk tu saya mungkin agak kena tu saya sebab ini ada peristiwa ini. Anak aku kecil kamu tak kau kecil dia tu bu. Wah ini ada. Tak kena kau sebab saya tak kecil orang muda. Nuri aku kau kata jangan aku tak kuamu kamu kamu. Nara kaya orang semua nuri sakit juga. Tak kau tiba dia tiada tuan. Tak naya aku tiada jadi tiada apa kena kira tiada kena rumah rumah. Kau yang mana yang cai malu?
0: Kau yang nama?
2: Joko seorang malam tiada jadi tu semua dah hotel siuma.
0: Tiada saya kena kemampuan. Kau yang nama ni? So kau mana tiada satu dek? Akalak dulu dek. Kau yang nama ni?
2: Iya, Kemal Bay.
0: Mariah, kanyak senang ni?
3: Ii, tak bawa Mariah aliyah. Kanyak senang ni. Akaluk tu. Ii, 2001 ni. Simon alai tu edin nervik juangan ni. Inuk itu ukau singan ini, titik ukau singan itu, ini ni ada ciri orang semua yang tamna. Tapi kau tinggi suh yang ikut jod yang muk tuduk tu yang manik. Tapi mata itu semua ni ublangan ni, yang ni nak lu ublangan kita tidur nuk TV, out lepas sih magu, dan ikut jod yang puyok tu yang tak ugap tigo, ada channel apa kalau asal tak kau channel apa beluit, channel 2, 3, tabungan luka channel 13 mutak kuning at channel tau tu tu yur lekap ta, kablu nau yang sunga yang nengan okalau sama yang TV kuning akik suyo yo ayur lek kau mata tak kuning at channel tak gaya lek pugu, angik suni dah nado TV kami merk sugu, nalau tu tu sangi merk sugu. Nutakat naga ilin nerving mut agjalau kar sugu ilin nerving jamu itirama. Isu mata kau tak kiyu jawab. Eno selera mepe kat cakap soni. Tu ikut ag tok soni ngak. Tu sak kau itu tok kau di TV ikut. Ii kablu nau yak sunga. Ii I think the TV industry crashed. Tapi mana liblunga ni pay lokas ni tan nago pilu avi jawab. Ah, tapi malu eno selera yo. Kau tahu jangan nu teko pigar vichem yang ani. Tahu tu gaya lok pak kanu itu lok mengata nating misu jawab sibuk. Ik dorjat yo amu tulung mat puyo lek tilu ama pekata ting meso tuluk kan yang mat dai mane tape sama ni ublumingan ni ublungan ni grade 10 11 12 kau isang ne lok sama galua rakit kan yo yak paingin ni lokal yo yak paingin ni lo inuit titrausingin ni kau isang ne asuit isumatakano o kalawak si mayunga. Ah, tako, oblo, mikaw isang nga lamayang naraki, akso ko na luwak to yung mat. Igo, akso ko na luwak to yung mago, kaw isang nga mayakta. Kisa yan eh, namilok ta, pilaribing ni, ilik ko sir luktut doon nung may, pilaribing kasi yung ugap ta nga eh. Ha, dahil na ataw sa angod, ilin natin siyo katika, doon nga nangit siya, man, to kung agon nangit to aluk. Tu sang ningit tu nalung ni okasung ni amma kau tama imeluk sun neluk tu ni tain na okak yo sa ki galuang ma ilin na tet singang na tok ligo ublumi isa matang ma ni uk tok tu luak tu ti tain man nailing mago kise ani ubluluk ta ko tok ka ilin na ti tangit nok kanga ni ayok palut sa ma tu sang ni sat sa men lo bilok si mayut ama type sumani isa malut sa mga lilaw sa mayong adwa mi teko a parliament hill ko tikna bu tayo man na liok tau tuan niya kong mata gu tikna matuk sa mga lilaw sa mayong type sa mani tagba type sa mani tako ilik ko sa lilaw sa mayak kali 2001 mi kuyan na mi o kaluk titaw gama
0: kuyan na mi glumaraya
3: bye
0: kuyan na mi naoyan itaw Helena Mariki tungasugi.
4: Hi Isabel, tungasuk bunga. September 11, ngutit ligu tay sumani. Income support officer rauk sa magama na kaya sakti rariye. Ayok sakti rariye rauk sa magama. Kival lang may amiga kata rauk sa magata na kaya tokti tigitigo. Nunari asingin nun sa nayak pagsuta. Tay sumani akwe ni rauk sa magama. Nakai tok tiak tok sama tena amiga ro ang mata nakai tok titi gilak sama mayanga jaki king take ni tu yong milak sama yunga udla ku sana yak tong ne ran no shawani kama tawang living room maksunga dan na tak yak tu take ko tak yak tong e itlok jara ro me tujuk si yo ro tak ku pilak lu isemat lunga Uklarar kulon ni kau na kakaya sungong man. Pag natlong ato tayo man na isumatlong. Sana ni akta kutag pa. Utak kayaw yung sarak tigo inung ni. Ukaw tiligo. At isa na yakta tayo naraklo. Nagko tautuk tati. Ekuk sa katang na mayari. Tautuk tayo na. Tautuk na katang na yakta tayo. I want to get home. Ani kaksari yung magama, kaya niksari yung malunga. Tano kakso ni Jackie. Ukwago, Pilsovic to New York, migo. Kakti ila, turok to arong matating miso, ubagulto tao to tiyaklo, digo. Ubatako pilak luwi datin na. Ay, nangura ko si masakpo. Jackie liyo, natakayain ako mayo, ubang arupia ni kakto ko malunga, ang ikaw kakto ko malunga. Kaya nagkaisigur ako yung lignarato kayo na isa na yaktok suno. Ini amisalitay ka ni utak kayo so kayo maging uwakan no. Takaya pikaro. Teka ni tuwa vivigdwa sa mga pilikali lak sa mga maangik kakamarawangin ko mo. Ang marutag batusak titaw na kasuta tingmiso ko kangata so kangata yakayakat sa akong niyang mata. Isumarong na victuara ako sa may uvan no. Nauyadlo akfe ano nga su victuara ako ni. Tingmisuk ko ang ikaw yun nang ikumarakay to po. Akfe ang may utangong na si Yorubo nga. Ila kautarok sa nga rutawan ng kawye mangitag ka. Kawye wakang na si Yorubo kakay. Kano ko ro Yorubo isumarok sa may nga. Umiyak ko doon ni ang ikaw titaw. Kangyak sinang mga jaw mo umiyak ko. Now yani ayaw na aklunga. Isu magasana yu aru relax si mayo. Duksi ak si malunga ru. Uglok tayo na. Taki yu aru ko ilak si mayo amaru. Kappi anak suni. Amma atadag ilak taka ningaw ka. Aulakat taro ak si mang mingma namutu yun na katimayak tok suni lu. Kanutu yun aklo tili yu yagangami. Aulak titaw varo ak si mang mat. Inna ori karo aklunga. Tao fong Edmonton mutlukia aadawa mutlukia ang naudlak si Marok sa mayo. Aadawa mo gumit takto. Kano itakya kaklutikia. Aadla kaya kaklutikia. Tapi nanti mesti orang yang api ungi satu hari orang nama kata kesalahan sama yutai semane utlom metai kane. Isem aku yang nabik jual orang sama yukapi anak seni lo. Uvan nuli aku yang mereka itu bukau sini tu sangin na yang nak tahu gelak perkakan aku lo ya isem mengenali orang sama yuk. Akverme utaw yarong nasibuna kano ko yarong ita isemang nagsilaw sa mayo kapya na victuar tunik kasi ane kinunero ang yung karon nagsilaw niyo lao sa magama ang yung kasi masalak bunga lao sa mabunga kapya na lao sa mabo akverme nilong aro unga si victuar ko yarong tunik tayo malikang naningaw ka unga siksak na po yah. Koyan na may kisang na po siya.
0: Koyan na may gluhala na.
4: Eh, kaya isa ba? Nagtigibag itay maro.
0: Upang ito. Bye. Miti mataring mit Levi Kunna.
5: Di, tusak ulo po nga. Tusak sa tiyan lo ka mga lukya. Siya po mo mga ma. Koyan na may isabel. CPC to some the hot tomb to some the trial assess it. It is you when it up. Can the job look me or swim me or not? Near 3 couldn't. Nicola slipped up. And you call hide to after kanayang ikain ng mga suta tao, inirayo tunay lak sa liyo, kape na lak sa mga miyak, sumayong na lak sa mayak, tayo sumalit. Ilahan na ko yun na may kasi, bisi, mito niyusi. May kusing na harawa ang narakuit, manday na tawa, tawa na laga mo, harawa mo, next week, Monday. Ko yun na may Isabel, thank you, bye.
0: Kaya na may lulibay.
5: Okay, bye.
0: 2:30 ming arak tilugo. 3 mo arak tok palera. Rasaktong makerong nga si. Kila milaro ko yung uvanitugon. Suri pivikak po si. Unika katakuroy akong nakto si. Ikaw mayasin ni. Kakating misukari tayo sumani. Turok to aro tilugit. New York City min. Namilok si mabutikya nga eh. Tusaksaw katakuro yakit 1-888-896-4135-9796-151. Saro mo ni? Kamanito ang min?
6: Hi. Bungayin mo sa tamang hamanok to. Take to money at ilogo Pali ila tahtigatan na alam niya makagumman. September 10 ng tildugo. Hapak tildugo. Anya pe mukha la lao kasi madunga. Aula hong itaka. Dahil may lao kasi gutay ko. Nukhak tila kasi madaka taman mahangatan ng niya tanga. Anya bilaga ka alo tildugo. Pidjuta haskar lagta. Allah hau nirakko nukhati taulok simamad. Nukhawa mga taok. Asu ila hau mad. Ula paalo jujur li tamani. Ila ula paalo jangat ula simi tamani na ini. Alag. Ay meri jual mi. Pita haskar lagta wa umad. Hangata jullu mako nukhati taul li. Asu jual umatatau na ni. Amal Canada mi. Naking akilu. Kamani liki berlomi hangat tangan walau ni kangen cium abdiamilang alat semangat ulun hat cium kau tak kira ni kau jemah jadi nak cium itu Allah mengaku unilah semangat dah unik kita semangat kau hanya kau muharat cuma Allah nego atau nak tali lah semangat boleh tak cuma ni tulis. Kisya nili uvagonik ka at tatsuming ato hangin ang pautiruak siyugo. tamani American nunang nila Canada nito. Ako reta kayo ngayon, unika at sa nga misuwa li ipinakataw di linya rin. Aka yung hangalima, imay gratuwa rin talatak kaya sa mga dugilang ini, hanili ako tijubunahan ni. Ila kitibunahan ni Tawa ni Manili, taan na New York at tuktawmat. So, look, Canada lima, Amerika lima, pijaan, so, look. Tusa kayo sa talo ni Karen na nagsugulo ulo may muno. Dahil nyo kapam yaka ilalagi yung kanayak tinga itiglo alak si mamat. Hangat tayo, stay ko supi yung aray tulubas yung aktang matabong World Trade Center mo. Itok chuli lo tautokan na school na hati, tautokan na hati yung school na to yung kanayak yari yung galawa. So, ay matapin na kami tango galawa. Hawak chak si magami uban na ilaw pati nung hatala ko siya matawtul sa kami ta balitay ma napigyan lago kausyo lang anak to abong atuin na inaibitala ko siya mamima suli yung palo galawak siya nito kasi nilubagot manit tokulo yugot Canada mil American ilo unik kachang ilo ataw siya karlaw luwal Tuaru jam, tapi laki ani unik kaget. Saya mesuruh waktu lagi. Hanya lihat tiga lalu ini alu tak bani. Picu tiga lagi. Tapi mengani tu hal. Kawan, kawan nanti lugu. Matai nak alu kini usaha membilarin. Oh, pul waktu cuti gerang itu orang matai macai juga nak alu tapi. Urlumay mo nung kang mga jawa kabung at win na inugun na aksyon ilutayin na ito siya ni tayo masi siya ni gawin kami matokotaw lumi pigaw na kaya kalaw si mama palaw may batiw galwa taman na yukaw man na ila yukay titaw na to 9-11
0: Kaya namiglo to sa sa kabin. Kaya namig o kara sa mayo kakaning isluni ni Jody mig to sa kalang nerte.

0: Okara si mayo kang itok suri. Okara yung man ni COVID. 1-888-896-4135. Suri pivikak po si. 3 mga kak to terak tilugutung nga sa terak ti.
1: Kanu doon na kaikaw mayasin ni. Pivikasung nga juk to si. 3 mga kapalian erak luni taki yuwa tiyan. Okara yung nak to si. Ulu doon na New York. 1-888-896-4135-979-6151. Atong nagilaw sa mayo kataman na unikaw sa kaya matuagawiyok. Tunga sutiak tutit. Ukara yung magawit. Ukara utit amang may atuin na ulutik. Kiyo yabot. Kiyo katang niyak tuaruk. Ukara yagangas si utakiti akatakiti. Ilanikot atutiko siwa nila katang mata. Ukara sa mayo kaktuin nuk. Pauline kamanito ang mit. Tunga sugi.
2: Tunga hukpunga. Ukaluk tamerit si. Tap sa making ulak pa, ukalulaw to. Ay, pakita nga. Tap sa manitaw. That whole week. Ipigurutsa nga katsat sa amerama. 1 week prior to that. Ipigurutsa nga, ipigurutsa nga, my mental, emotional, bakwa, biluakto, ipigit siya may aga mahuna mitiak. Tuksya ako ang ilikimat siya may aksunga. Tuksya ngay nang ilumia yung alo aga ma. Tuksya ako mang ilikimang alumia kanuka. Kimiga ipigit siya ngay may angmat. The whole week. Kipahuin na kalupila may akso nga. Inuunilot siya may akso nga. Ipigot siya ngit siya may akso lao ka mazaat year. Unalok kay mianik. Ipigilayo na ang ulaw ka loa ka ma. Ipigilan na kaulaw kay magaloa ka ma type sumali. Una may at huyokak niya ka ngata ipigulat siya may akso ma. Kimimilo ako ka maluwa kaya kanukyak. Kuwe hong yuya katsakto nga. Kuwe tilaw pagkalakto nga. That whole week. Aulakong ipitun na ulakto nga glad. Dahil kwa kiguri riyo yaktok niya na nutakat. Paniga at yakya kalaw kalawakap ko. Kalapilumet to alak tong alo. Now, kangata niya ang ito nga. Kangata yung mga na makanang kangata yung kuwang ito nga. O kalokat siya may ako nga siya naloki ipigit siya ng ito siya may ako ba. Unamit siya. Anyway, iliti yung milaw ito nga. Unawatok siya ang akak ito nga. Every day, tuksyak ta kaya kakaptago. Every day, kahit sumingat, tukihiwan liya nilukta ka na mga tao. Ibiyunik, titakarid yung milakpak to nga. Nutakaka, nutakak. Ano takka na katap ko. Tiwakta ka ma. Tiwakta ka matawak. No takka na tap ko. Pihimayat na ka. Ami hungok palyayo na ngulaw matatawak. Titakirihoy tulak yung alo. Inuokaw yamayan nila ako matayip sumani. Tukihid yung mibadya ka o yakta ka ma. Everyday ko tuk siya kaya kakapta. Ipigid yung mila ka ma. Tuk siya lakto nga. Tuk siya kaw yan lak ma. makacak sangalo. Tingwalo kayo, takilang walo kayo. Uwila akong may yakap, katigatan na hunawa, pilawit to niko. Takilak to. Nakamialak sangalo. Takwa ipigilalok taka. Tukiliyat siya ako yung naksutik. Unawa tuksya rekak niya kama. Tuksya law ka magamaga morning before I got up so. Tuksya nak, uyum na luawitok. Ikaw matamerta. Hangiyok. Tuksya takuyaw lawap ta. Takuningat. Ikat ko sa kawasong at taw. Tayko ay humagibak ka. Yat na pilok-ilok tut ka tiksak tut tiksak at higit pakpak ka ikpigo hukto ikpigo ka gigiyaw ikpigo ya kaya kakap gigiyo ikpigo ka tigiwag ka yat na hiyong nakap ta inulaw kiluta uwap la aksokok tuto higit tangita. Aksako luktak tugot. Pitya ko di luktak tugot. Inutya ko luktak tugot. Tap sumingat wak. Mad na.
1: Kuyan na may Pauline.
2: Tuhak ng mata. Thank you.
1: Ibilo.
2: Bye.
1: Bye. Kuyan na may kaukara katakaw yut. Nukakvik sa tinutti kita walera may gata. Tusa kami na kung inarong na ukalag tusi ko yan na may laro ko ukarag yung tuwilo piku kikatak pavod arayanay ukarag katatya kao kasi nagkajamit utilang may yugod kisaya nila nipiliw kaksama kininaw yakata amaro pivali ayurag yiksanit nunaring nitisamanit amahangat iglurigaw juk ikarag tutiak. Ilangay na. Pang nagtumitaw amaro ikarugtutia o kakaulo ko. Pivali ayurag yu yun nakasugigubit o kara yun nagtutit. Isabel Mot 979-6123. Tusa kami nakatamat nun na rin nit kanwilyok palyar ang mga kuya rikan nila kabunga o kara katakaw kasi Isabel tapawuti ako makoktong na narak tinut. Pinaso ako sa unung wani nukangati ako yivugot nagkajamit nilikan nila ang mayugot tami o kausik sa kakjukbe.
3: Tai semani apuk tua rumah ila tak kaya kau nak rosu mai sunobo kau pilih tak tua ni kau yang itu nak dekat rumah tu kau kau ni untuk kat yang nak kau
0: kau yang nama dia pukut kau rakat tasak tu 25 kalau mahu rosang mata nutang ni pinik tu sakat tak royak tu tanah kengar royak tuning. Karakatay nukiti, unikagag sakang nga nga si Ronit. Unikagto ako man nga nga si Ronit, ilin niya ako tiksang ni Lunit. Tausun nikot, inuktito katakpugot. Tunga suti akatakiti, tapo nga. Tapaw po tiyak palerak suta, pinaso ako si unungwani. Kanwiti ilimagyang niya kibugunay, nagkadyami o tila kibugunay.

Ok, sugu yuli palle ala ngana kata ustilo. Unnu sa, anu kun ne ustilo, sekhin ni ulo, oan ni ulo, akun ni ngani 30 mit 50 mut, sungu ni dimmek. Ukku ni nga 9 min ya ngana kata. Inuk tua milo nubu yuli ala ngana kata mi yugok, sugu yuli ala ngana kata ustilo, unnu ak. Anu kun ne ustilo, sekhin ni ulo, oan ni ulo, akun ni ngani 30 mit 50 mut, sungu ni dimmek. Ukku ni ngalo 8 min ya ngana kata. Pubing ni tumilo, nubu ye kala lang na kakta mi yugok, nubu ye liu milang nga kalwak so di unnoak. Ano kun ni astilo, sakin ni ulo, huan ni ulo, akun ni nga ni 30 mate 50 mood, sungo ni dimik. Uko ni nga lo 5, minya na kakta. Ako libi milo, nubu ye kala lang na kakta mi yugok, nubu ye liu minya kalwak so di unnoak. Ano kun ni astilo, sakin ni ulo, huan ni ulo, akun ni nga ni 30 mate 50. Timut sungu ni rimik okko ni ngalo 4 minya ni kaktak. Ibu je bimilo nubu je kalalang na kaktak mi jugok. Ano kun ni astilo kabangan ni tumik 20 mi sungu ni rimik. Okko ni haklo tilo 2 nguyumik. Salo ni lo nubu je kalalang na kaktak mi jugok. Tatsi kalalang na kaktak astilo unnoak. Ano kun niya stilo, 1 ni ulo, kabangan ni ulo, akun ni nga ni 20 mate 40 mood, sungo ni limik. Uko ni nga 1, minya ni kakdak. Kayak siya mirakin lek milo, huwak da milo, kayak si milo, nubo ya kalalang nga kakdaw mi yuigok, tat si kalalang nga kakdaw sa tilo, unnoak. Nila suni hatirin niya sa tilo, 0, nguyumik. Aw palumilo ta siyo yak milo. Nubo ya kalalangan ng kaktaw mi yuwok. Tat si kalalangan ng kaktaw stilo unno sa. Ano kay hatiin niya su tilo ni giyulo kabangan ni ulo akun ni nga ni tumik 20 mi sungo ni limik. Uko ni hatiin niya stilo 1. Tama ni lukuk tuwa mi. Nubo ya kalalangan ng kaktaw mi yuwok. Tat si kalalangan ng kaktaw stilo unno ak. Ano kay niya stilo? Nik giulo kabangan ni ulo akun ni nga ni 20 mi sungo ni limik. Nila suni halangan ni kaktak, 0. Kangak soaluk tua mi lo, nubo ya kalalangan ni kaktak mi yuok. Ano kun ni asuti lo, nik giulo kabangan ni ulo akun ni nga ni 20 mi sungo ni limik. Uko ni halangan ni kaktak suni lo, 1. Nuna tsia po milo apa ni nainami, nubu ya balo langan ng akta mi yuok. Ano kun ni astilo, nik yi tumik, 30 mit 50 mut sungo ni limik. Ano kin alo, sakin ya ng akta suni, nik yi ulo atuak ni ulo akun ni nga ni 20 mi sungo ni limik. Uko ni haklo di 3, nguyumik. Hope deo milo, suku yu kalalangan ng akta mi yuok, minilo tilo nik. Ano kun ni astilo, nik yi tumik 40 mit 60 mod, sungo ni limik. Uko ni nga 4 min ya nangaktak. Post bill makkubin milo, sugu yu kalalang nangaktak mi yuok, minilo tilo nit. Hamma, tatsi kun na ilang nangaktak unno sa. Ano kun ni astilo, nik yi tumik 40 mit 60 mod, sungo ni limik. Uko ni nga lo, 3 min ya nangaktak. Tako da kasilin niya di kohaw sa kaintang yung nasa mauling ayuit. Nuna vimi. Nuna tse abo milo.

0: Mana ukalima kati kasimiyong makivikut alati hutingani Alicia ayagutamik. Alicia ngay?
1: Tama ngay.
0: Makivikut alalok matiko hakitaw yakut hinakpalay ni raksudi nitsaluta tiyo yunilo ingi tiyo yunilo amalo ilakko si ligayini takunaw yaktisak ni sukat siniyo yuni hinakpalay kat si taman na unika kalapi ko na day.
1: Yeah, tan na atakutakto ni ina akapo iloni at yung ito ni hinito katya. Inyak niya yung ito sa so, kumakamit.

0: makikligo aunatangit digo kikitaw si maligopta kating nihahapta ligopta kating nganiat yung ito so kung mata ak ako iloani pay mangalo hinitukot ko ta kauli maksutalo amisunik no nadim niyo ni inutito kung nasiat ni lukosit kini tunga dekat siya luti kung natumnik takuminak nimi alianak tumi tengan natumnik nui tapit si romaso kapta kalungit sa iso kutsu talo no nagin niyo katip tini kauli malayin narit ko rin luk lukaloa kauli mangitap tini kita haling kanwa kay ma ikaw matsi surukot da kinakot nutat at yung iti tasa lolo si mangitilo pitsangiye ni mata katsunga ito katsunga ili adam mga talo katit pero manim niya yung ito ni tako ni nga ni yalutatik ilokosin tuyo kinita titsirong natuwi katatati hilaw ati at yung tutuin na ni kumlinin lo ikit si yitsa si uso kung miso talo katta ano na bimi tikita uso kut sa talo ni kakta mayunot auto tigin milo ko ini tatari kamatak ko ating nga ni hamata tema tukapakti makaya nga lakang Canada nga lakang nga Prime Minister ko kami lo ni ma tema ito ni aunat si hatau sang wasu kap da aunat si lo kava makku ni piki maji ni alut tahun natuni kata tahun natuni full ini kit serun natuni uharun natuni hanupin na takwa at yung itu suru maka katik siru makseta kakalahate kinakku at yun na kita suru mga ta angaluk kami no hitok nga ko, ukwa hitok nga kay mayroon na nangyela daw si tuwing nangirapta, kinalimat siya ko yung lot at irito ni pilit sa kakuli mulo, taan na ukwi si ukwi nga ni ukwi nga siya kata yung ito ni italita ito ni ilo ko si itimilo ni takot sa utit si Tsungi nun na din niyo ni ala si Manlokit, maanim niyo ukwa manfia mio nunagin mio ano to ni itaharata tingin na lima tiyo talo tako ni nga katagpira o harata nilakilaw lang tako ang nuta at yung ito so kilo ingiti ito sa lukisuro lang tapo at yung nakumitin lo rin mahay may sumakotirilaw lang at tiyo tana nilakilaw lang tukisinakot.
1: Hai, tu kisina tiaduk. Amalo, unika tiu kajak tu ni utu dari lego unika tu anggota luak pada walau ni ilak kusili ke yumi kini kata apa sih?
0: At yung ito kinasya ni hinipo ko katuksi hapta lang hapta ala si malugi aso ikwa ingitit aso ikwa hulungi tipsiron na to hanulo ala vigilo ke si vanyo tingilo ni katuksi si malugi unika kin unika kong namijin ikwa hano tuin na limat siya. Ima, katingan ni tuin na yung ito kalwa, makitliko, piyat sa haso kong mata, pinasugangi, at yung ito sa ki, katitit si kalaso kong sutilo, unik ka to ari at si yuparan ni, hiniso kong ni mata, namini, kito kayo na siya ngwa tuin na ki, kasusuro at siya so ngalwa, takwa, taka, haulima, humarabo, workshop, pinsua hatigin ni hakarat to hatuapa at yun ito ni unikati tayo ito ni mata tamang nga ingat siya niyo.
1: Hai, inutuin na ni, hinik ko si inutito ko na to ni, walo ni, tamaan ni nunabim miyo ni, halo na ang ugaluak pa, ingi tiyo ni, nitsalutta tiyo ni, imahin ni kibisi.
0: Ilaw rin nili ilaw sa law pala kitup sa suwa ka mamakikli ko na ilaw ni kit at suwa ka ta tako ni nga luang wali sinito nga inup tito kalang ni kalua ko titis tiyom ni mata ini inupin na ti ilaw sa ti ilaharagat ata inung itin kinaw ito ni ilaw rung ito ni tapso ni nga ukwa si mapik ame kata inum mi uwak tini kit atulo ni kinaunit tini uhaw si tiroin kalwa pa innik ko katatanik ko unikanik ko kilaw tanik ko tako ni nga yung ito ni ino tunna galoa gomi ino tito sogo tangi mi matatan na tuku si matse sogo ilau rut salau patali ati tup satu inna ramalan lal toret si ati inna singi ni bunga dan yo
1: ah hai Msuli, ukhale ma vi onna kallasak goma kallasak nikut si upalu malua kallasak nikut si ilit si nikwak tau mayu si nuna leo iloani makiviu kikka dokte hotinganu ukhale ma kunna kajak me jui
0: kunna se ammi jui na kutu inna se hari taura ti go toga inna gerlo talla ge onna se attogo alla ge songa tatai manga katinga ji takko nuna lingni atuni atutta onna mi ju website kero takwa contact information hamnerapta sibaniu kikibu kukwa millo mantra millo Quebec City megasak inuga amisoni nunalingi alla vihalik sit yipsia rolin merapta takwa tukisima tsia miyo ei viullu tisivan teurunnatui Uvattinu tukain nagagattata, tiunet paukatatta, atuksuutini, atuksuuti hagadagatta, yungtunni, akilta uusi harumasuurumi mata, nanimi urum mangata, hanu, alladigirun nagadan mangattigi, hatsigaa suurum mangata, lo, nunalio asinga nuu hattakun nagadan mangata, nunavinni, nunavio siltaani, taakkuninga, atinnau langagatta, atuksuu, apikso tingi hanu langarumme pinto asuru mangata takwa ki atettigin ni yavo iloku sitero tusak takunna nit alotta tikituni a tuki figet se averillo rillo tuka inna gadapata takwa harita ora kunu italo alla ime asuru gada gutsi communications a makidikta ea ammalo facebook otanna matipio Makit big Facebook page ko message yung unang forum ni Rapta teko na alla view ko yung naroon na niyo ko uwang aloni tukay na view ko na tunga how to mark city nireyo hatit talo alla view so Rapta ilong na tatin so hatirit siya so Rapta pamatsane nga katik siya hatirit lang ako
1: Hi nakok may magayalo to kasi natsya kami Alicia tanaw na Ale ana kuna kata mema ameso kata utak pada ilau masih akhir uti. Amma lo apik seutiga immino immigo nak tiga lapi kalu waktu logo 2026 iloani makiviku nutani nuiciliumi hatta mata sukat sinio yuni ilau yunuk utu tiga logo tawani ukiung ulok tumi sila paliuk niulau yuk salah kau tilim magyalut suni makiviku sila pare rayak tangin ni. Daima nuitiliu mirella rumarivisi immiro naktitunit atsiungitunit inui ilikusingatigut uvalunni asiagut.
0: Marik, sinisuurat hantuinna inuhativu ilukusivu ukausivu suunguduhulluru ilukusivun nilu tungadi hannimi suutsasia suuratta. Isumatsa tiulakangua hattahuru kiinaura tu teri langa jabo ak ako me inilla te hatta katigi katinga di kina waktu tau langa me ang itu tu me mata October me katinga ni halak tu ye ak ako lima aula ko teri latang ini uha hati lalim ni yuk katinga di nyonaling ni tu sama kita hatta sang ye mata atuk tu tutup serau tu ni katuk sesuatu mata nyonaling ni anak lagi aku tau rumah ni jenis takwa katik surat tau siya hatta miyu tu ta hatta hala ganuak mitu nga kini hatta ka matin suwa hati ha hatta su talo akilito rea tungi tutsi ni nuna hakao si mal ni pin suwa hati ha tu ni musician ho api yang kaluak su nga tisya ni taman na itigi surum ni rakko ni alukta ni nuta ni tako hauli hatta ko makata uvikkei lo uvikkani Ovikkan tukisi jouvuottuni ingilivosilion nimi taattuni nga sivuli hatta langan nirama. Tälki lähtelu tuolo langi tyngä siä hatta sunga angatau hatta rea hatuurum nirapta aunat rea kotiri langa ettini tanna. Alinna kotiri langa daga kiina urkti kotiri hatta sukulu nunadin nieni nutaani mit älyttää mit or ingilivosilion nimi. Aupamu laattilu kotanna. uhalanga penyang itagani atak sutsia galo ma uhal tin na kat kasi huli po ti tanya tu sa tin na ni gabi tu sa umaga uhut sugulo tu sa umaga uhalli uhut sugulo kat kutan na nyo na vinyo ni kinatin na siya kunin nyo na limami nyo na vinyo ni nutat nutat siya ni inutitulakito ni inutitutiyato ni ilukusi vong ni avatiti ni
1: in miro filio ni me pinto at tap sa van le ako te kabal le lang ale ke hi ha nakok me ito sakte si gabi ali siya hi sumay na lo upi ko sun na to makibigot ilaw yo ni ino hoti bun ni nuchilio metu na mata so kini yo ni amalo king ulle pa pek so ti ukuninga kasa hini ko na ko yakibisi allang waktu ko
0: Sanang watin ni hinikan la tu guru ko niu vitu kutsu talo ay tu titsaw lang ngayon ni Dignicary kataksi surun na katatakwa aula surun ni rake tiyap sa rin niyak ka ni at yung kini niu vip sa laka ni kataksi kan la tu guru ni joko inun ni to kain na tu ni niu vitsita ni waktaw si Madrid kabamakko ang iyo along ito mi ito ti ha umato kum ni kata ni kwakta o malulaka at ikitibin niyo to at pata tako akat ikso kasuho nakituin na nakituin na niyo vila ko lang luto alo kumat anin ang alo akituro kan lao so kumaka tako sanang tanang wagalakan kabamakulo kabamakko malirahat sa tilo nalito ko luat ng ito ni kisiyani ay tuting ni tihusi kong naso kong mata teme lang ang mata manigalikan lao min mata tako at yung nga vihit siya ni tsuri ang malo katinga ni makihalipat katinga reto ko din ni ay tuti halakaso kata akito ko luat ng ito ni teme lang aso kong niyo ko ala ditini tana ala din makita po tana daw balir siya kalulito kutuwa mi hanok ilokusi po tanang ngwa tingi kinakko ni king so hati halama nga ta hini hini o kabalya lang ang niyo ko o kako kibalya so ko tan na ilo il alabit sa o ilo a ino po si tingi nita titsi humnirap tigi hini kala hata hata lang ang niyo ko tako a katukto loki piurong niyo o nang nito kalato hapa hantuin na sanang wa kun natuni tanaw han ni balum ni ningwak ni ku design graphic design e malaka run na ho ko tiyum na ho si iga di rasan ni hini tro kum ni yo ko aula de mare kallo tro kum ma yung tu sa tilo iga di rasay tatinganin ni tiyat sa kallo tro kum ni mata kinakko ni hitin na kasan ni nikuliyok tri pitsiliyok tri panit titap, ingalurak. Talo siyo ka turo ka lua, tamak ko, agaw ka tuki. Agaw ka turo ka lua, niya po, kisya ni, ami, lua tayli, ila, unang misutin na tulimani, ilong na ni, ilong na ni, tisip sa kakuri siya mo, tanga, ka, katuksiro kirila siya po.
1: Hai, nakumi magelo Alicia, uha ko tatso dilo to kisinat siya dwalo gabit. Apek suti ka nung may mata ilagay agad sa haguna sa hit?
0: Na masakko ka ma. Hawis sa hapta kiti ka ko. Hakita o lakko. Tupa sa hiyak bisat siya lagay alo suro mata. Kasi tiyokat sang wakatay. September ko ni Rito nilo. Upalo makapta. Kanna kapta. Tana. Uka kay nakabiyo. Tisaw madaw. Yutsaw hata. Tisaw niyo. Katinga din. Nung nalil niya ato ni. Tiniyo tu sa matitisya tu ako mata at tu ti ila tu ti rao ti ako mata ako ti longwa October ni tam na makikiko pati nga din ni kinaw da tu ti rilang alangin ni kating ako ti hato ako mata tap tu nga pinso at tangwa hata ko inila ti valya sa talo piyarit si malipa kinaw da at utaw ko tau lati aw lako tau lati sunan laki pinso at tau lamang hata tisat sa luhi hata langam ni ji atunik hal kamaksi di hati ki tukalo tisak tau lap tangi yen ni tamna katat sinyo hatta kalu waktu ilok usikiro ni yalutani ko ilokosi bunni takotsautinni takotsautissini atiumittuusuurummata taakkua ivuli khatigiisuurutsataluuqattaat iungittuni tusatsaoqattalangatsangiyiinnimata teemeilahavoqutaan atuqtuutihattuqappalu tuqainnasiulluta taakkua tusaqattaani tuusuurummimata haritaulakku haugereaqqisatsiaqammiyuik ilisaattisaappappata toqtunatsariallani insariatsimagui taakkua tataqsaqatsausuurummimata kiinaulatuinnani amupiqunnassuu toqtunatsariallamu atiungittuni ilisariatsimaluit trade school aqqamu ilisariattuvini taakkua isulinnikalaasinnimata September 30mi tusattauqiatsiarutiinnataqa ilisaqsimariali last semester teemeilangasuurummata taakkua first semester yumni taanna student grant inillangaqutiqatuurummimauqalua teemeilangamma taanna tukitsiyatsiarutiinna attaqa talungitsaiqattaqitsi ilisaaqaapinni karusissiaqulluqit piyaqitsiaqunnaqulluti nunavimmuutiqunnaqulluti tinasoqanntiqisiqunnaqulluti qungappati ilunnasinnanavinniu aanniavimmiiruutaqihattaqama anaananniivanga rauqatsunga tamanna qitteevanlialuuqaluaginna anaanaqa nansuarniihattaqama tusaqsau tikilinnaqivunga
1: ahai nakumimariialu aliisia kamatsialangavadi ullusiptsialangavadi
0: asuroisila

0: Hi, nako may Marelo. Luminala ko na sa kin na may kat CBC dito viti lunga. Ano yung ito ako dali pa to sakso. Lak to sa ako ibong ah. Hoy, una su tiya lang ako si kamat tiya lang ako si. Ang malup tao hitok nga si aning wangin na drak pa tao noak. Hanak kahoy at tiya lang ako at hiyo nak si. Palihat talang alak ni mat. Hi. Hoy, nama sa kutsa may kamasikik ngoyamot. Ukuali silen niya itikko hao isa kain tinga kaupa muli nga yuit aling usunga ulak dumi. Noon na biminunut siya pumilo imailing alak tuwi ko sila but. Hai. Kukto api me kaupa na buya balulak me yukok. Suku yu lilak sun lo ulang utilo ko. Oko ni nga 15 mi lak na nakaktak. Sani kilo amelo na buya balulak me yukok. Suku yu litun na kaya haksu tilo ko ulukut. Ano kilak niya nakaktak sikin nito make 20 miso ngunilin make. Oko ninga lo 13 mi lak ni nagaklak. Umayoyak mi lo mini kala lak mi yugo ulakot. Nubaya balo silo dik suyo kala hatalaga lak su tilo ulukot. Ano kilo tilo sikin ni ulo 1 ni ulo kuninga ni 20 mi so ngunilin mik. Oko ni haklo tilo 15 nguyumik. Inuktua mi lo nubaya lak mi yugo suyo litu nagaya hak su tilo. Ano kailo tilo? Sikin ni ulo, oan ni ulo, ako ni nga nito mig, 20 mig, 40 mo tso nga nilim mig. Oko ni nga lo, 13 milak niya nakaktak. Pubiyong nito milo, ako libim milo. Nubiya lak niya nakaktaw mi yugok, so ko yung litwin na kaya hak sa tilagok. Ano kailo lak niya nakaktay? Sikin ni ulo, oan ni ulo, ako ni nga ni 40 mig, 60 mo tso nga nilim mig. Oko ni hatiki lak niya nakaktak, 11. Ibu jadi melo, sekian ni balu lak mijuok, nubu ya liu milaga lak sudah hiti kali gitu akpat. Anu elo tilo, oan ni elo, kabangan ni elo kuningani 30 made 50 mod, so ngoni limik. Oko ningalo 11. Salo nillo nubu ya ikke, salo nillo sekian ni balu lak mijuok, anu elo tilo, oan ni elo, kabangan ni elo kuningani 40 made 60 mod, so ngoni limik. Anu ngalo kasulak ni anak tak, 20 made 40 mod, so ngoni limik. Oko ni nga 10. Kayang siya miraklin like milo sa kanilak mo yagok. Ula ko lo hama lak niya ng aktaw so ni. Tatsi ko na ilak niya ng aktaw so ni. Ano ko lo dilo? Kabangan ni ulo, nigyo lo. Ako ni nga ni 20 mit 40 mo sungo ni limig. Ano ko nga lo? Ano kali yung milak niya ng aktak? 40 mit 60 mo sungo ni limig. Oko ni nga 7. Huwag na milo sa kanilak mo yagok. Hama lak niya ng aktaw so dilo lakot. Ano kailo tilo, oan ni ulo, kabangan ni ulo, ako ni nga ni 20, mi 40, mo tsungo ni limig. Oko ni nga 7. Kaya sumilo si kinival, lulak mi yugok, hamalak niya ng aktaw si lulakot. Ano kailo tilo, kabangan ni tumig, 20, mi 40, mo tsungo ni limig. Oko ni nga 7. Aw palumilo, si kinival, lulak mi yugok, nubaya liyo milagalwak su tilo, ululik tilo ko. Hamalak niya ng aktaw si lulakot. Ano kailo tilo, oan ni ulo, kabangan ni ulo, kuningan ni 20, mi 40, mo tsungo ni limig. Oko ni nga 8. Tasi uyak milo si kinilak mo yung nubayalo tilo, nubayalo milak su tilo ko hitigalik pat. Hamalak su nilo lakot. Ano kailo tik, kabangan ni to mi 20, mi 40, mo tsungo ni limig. Oko ni nga 10. Kukto amilo nubayalo lak mo yung so kayo later na kayak su tilo, hamalak niya ng aktaw su nilo lakot. Ano kailo tilo, oan ni ulo, kabangan ni ulo, kuningan ni 20, mi tsungo ni limig. Oko ni nga 11. Kayang swal to amilo si kinibalo lak mo yung ano kailo di, oan ni ulo, kabangan ni ulo, kuningan ni 20, mi tsungo ni limig. Oko ni nga 13. Avan luna, nuna tsebo minay ni mi avan isi kinilak mo yung ok. Ano kailo tinik yulo ato ang nila kuningan ni 20 miso ngon nilimik o kuninga 9. Hope tayo milo post bill ma kubin milo nubiya lak mi yulo ala kililiw milaga lak sutik. Ano kailo tinik yulo ato ang nila kuningan ni 30 mi 50 mo tso ngon nilimik o kuninga 10. Kamat siya lang ako si weekend si siya lang ako si nai hungap pa si.
1: Mayor Powder Vunga, Inuit Unikangin Nid, Tusaksaw Titisiyo Katatunga, CBC Ukel Tatumi, Podcast Good. Akaguni Makpuni, Dakwa Unika, Tusaksaw Katatsimayuit, Namiruluya, Tusaksaw Katatsimamata, Adjiung Itukulu, Daman na, Kuvenak Tumarelo, Tusaksaw na Mata, Nalagun Natasi, CBC Listen Good, Ubaluni, Podcast Good, Kaujigayagun Natasi.

Ati lup saksa uji ge ang lakap tigo ila ublumi ila talima util lego September 11. Sinit saknaka tinata sila kanuin na siya mga chat.

0: takot sa akin sa Octavood, Mumford and Sons, Luim. Now, yan iliyon, nagnuya na aktugok. Tagsilakat talunim. Unwaw, unay unyat maniwan milunim. Akagot nuya gumaktugok, tagsilakat talutib blakot. Unay unyat mani 6 mi gumaktunim. Mana pivilian ng oka lagyan na aktela at sagwa kataktap sinit. Kalukat takitsila at talimaw lakangat. At ilo tisak sa ote kasi katang na akpaka. Kutirayak na aktigo.
1: Ulukut CBC ka tatami pivalid. Kumang kausa ano to. Natibut network kausis aktuin. Tane kaloy imang asuna takang mga takwa si baktini. At ito siya kato'y kinaw lang nito ni sa katakad at tutik. Tako ano na bumiw tayo inuwi kao di saktoy. Tayo mga kalunaya si Baktiyo doon ito magkuningan at si Minernik. Ang malukay ko li Minernik ito siya kato'y $150 tato si Gunnak to'y go. Inuwi siya sa lubin na kao di saktoy ko tayo doon imang mayo talaga di kuno kalaw to. Tayo mga go na si Mitchano tukoy si gumamata.
2: Tako, ikalo yung mga ni Nati, ang makayoli, kawiyo kasi ito ko kanoy mga ta. Tamakwa kanimasi, ang masuhusi, naktoy tako, ima ni kawiyo sa kasi ito ko.
1: Sa lubi niyo, kanaw ito ko, tako ko, tuko si Jau kaso na matapigay ako tauluting, ang maluwak ka ko itali makulilo ka, ulis ako taminan niyo, tako, kimik ko daw kasi utiluti niyak tutik amisuyo at ibakti ato niyak kay Jumini Ula malo tako alot daw kao di sa kutitsanik ato niyak kaktaw katakaw medyo ano kimo kao di sa kutitsaw do hope pay me atay ka nakitang mayo ni tako $20 million nik tako government ako nito ni Jaudwin Inuit Hitamil Tuglik Limited Partnership, Tako Aniko Ego Gulu Chil Bingani, 125 kilometers Nigangani Halutu Chia, Christine Shell, Tana Ilinia Titio Hatauzuk, Waja Liginam Carlton Ilinia Bijuangani, Halautuk, Taimago, Tako Tukusigasornia to Ilinia Hutausina.
3: They're definitely
1: going to
3: be a little bit.
1: Tako ilin niya kutaw sinna niya tuwit ang tako akisok tau gaya ha mga ta uksok tau gaya kasiung mga talo ikinak tumilo atu ta karun na mga tako man na sana jawal lejok taman ilo akago taman 3 million leaders ni uksok alo tuwi na niya tungwe lakay kutaw luting siya tayo man ni riutok Asing itaw sa kanya bitay may kunakatala ng inyo. Paututi, government ako kuni ikajoktaw huji kanaktoy inun ni amna ni amalo kinakutoy naning. Dahil malo at ako kinaw sa ipang na si majangin no sakyo matitsidyo ito tsikaw tinim. Inuwi ang na ikatudya katigit atay masakila matataba ni pinaswa ko si Ujumi. Ilulaga ng mot ang ikakajaw kay napatut ingnes yung tibit inuwi nunang inyo. Ang malawa utaba niya kagojo ay tikay kutuni sila umajuin. Tutsi kami ni takwa ka na talimami inunod na lunay kutata ko si Lutik. Ang malawa taksi jam na mo takwa kikiligay ako tin. At makunungan. Nuna lin ni Inuit nuna ngan ni ukiat sa anari ugejaw do sakila kayangin. Ipasak daw unik kami sakila o katilu limi nga tumiok so alo tuin na hiru tituin na kaya hangning ini. Kisya ni si tamang miyon no sa kuno na buka pa makuha lila o tuin. Okso alo lagi si migawin lulang mo titsini at tuin takwa pingasurok tuin okso kauti aluin. Amekong ataw sa mga kwartaw lutik, tamani 130,000 leaders ngugay ang isyo magigayit na nabugga pa makunikin ito itako naman niya kaya ngayon umiak diwa kalaw ko ni Tinago, September 17.
0: Koyan na may kawisa, to sa ex at utak to tumakan sa nangmit. Tema sila lagay lang na may lakit ang nga kanina siya ang mga atak. Ublumita lima o tilugo, September 11. Sibulik pa may kugahadjong migokon nuk nuwiya na ato. makutuin na kailik wiluni kan na katawin nao. Una yung niya tamani 1 million. Akago nuyugo matako kan nituin na kailik. Una yung niya tamani 3 million masuni. Talog jo amili unnuk nuya na aktugo kan nituin na kailik unnao. O ang nagluni 20 mit. Ano ikliya ayaksunim. Una yung niya tamani 1 million. Akago nuyugo matako kan nituin na kailik. Una yung niya tamani 3 million masuni. Oksok tolit unnuk nuya na aktugo kan nituin na kailik tau unnao. O ang nagnasuni 20 mit 40 mo tikarat talunim. Kseni ko ano ikliya ayaksunim unnuk. Niglasung natamani 1 million. Akago nuyugo matako kan nituin na kailik. Nigero masuni 30 mit. Una yung niga tamani 3 million masuni tekeni. Oksok tolmen. Ikalok tu tsalit unnuk nuya na aktugo kan nituin na kailik tau. Una yung niya tamani 2 million. Akago nuyugo matugo makorat talunim blackwood. Nigero masuni 30 mit 50 mo tikarat talunim. Una yung niya tamani 7 million masuni. Tekeni likorlok tomit unnuk nuya na aktugo. Makorat talunim unnao. Nigero nigo 20 mit 40 mo tikarat talunim. Una yung niya tamani 6 million. Akago makagun niya palleo matugo bloko mitakbiyo miksanin. Nigero masuni 20 mit 40 mo tikarat talunim. Una yung niya tamani 12 million masuni. Tagwatakoy sila temin na siyaw ila. Tekin na kajang miyo ni unnuk ama akago.